de um Yesu. Olo masia na la masia lo. Hey, era de beye. A mutifu ayar safu. Ayar safu. Ani asafu owa. Era de sa sa sa sa sa. Baye nwaye. A mutifu ayar safu ei. Hey, ayar sa won tabani mu. Era de sa sa sa sa sa. Every day, I'm

ayangagaza bubro likaburu limamati aya u izir amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chekuto.

Nyankopon. Moses Nyankopon. Wa wo katra Moses sa Moses ko. Na me process to wo be ko. Ah! Baba yangala baba. Ebra di ya frafra. Na na tutu tata.